0: Mani jeng shub lo mar buo shigi pas. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe toter ni a. Yin koi shumi diere no buli. Ana wora tiye wani shigi shuka kira ngate mako. Kira ngate oro ni pin mori atual. Akadu kango kere chon aka di pi jodo pe aneno. Adina yin peri winya ni ajo chingore mi nego dago noro bayin. Koba ben. Winyo garboni mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge Mortara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear keluge ena luanya wora Kewele madong kubeshwe chunye gong wini Winyu karobori mat imadao daye Winyu karobori mat imadao kobiye Ninyo makenu kile chunyo peye shon Dungyo merigo dia dine kadiango Amin ni tupo ngayo riki buri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
1: Neno. Kwa wele wele ye.
0: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo merigo dia dine kadiango. Amin gitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotane katina. Kono wana dago, ajungu widano pa.
2: Piyom chunkere werkwaro.

0: ni joge ngwa mana je on ya diana bu bepat ni na tim ni ne chol ko ni wa be be be ka ka in ko aya ma di ni bi
1: Old radio.

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge jang lo no do bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge di an o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko Oparo Uwande aparo kono nuwa nuwo Iriyam Ariyam uwe wanipad kono kwa mangoko Itu ni puno da Akwe yonake puno kono nuwa nuwo Uwa uchunye kono nuwe janga Kono nyo amati lo jira Piyen unuwa wala te chobo kwa miruwa Kite eno chobe diang Uba amere peo nuwo Gwago diang cha, gwago diang epeo mina Gwago diang cha mi upikadu Akwa o jang aje mi o bikadu ho o la ti awo ko junya o wa yo onu won jang do kwa yo tong o wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo do ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu wa chuye ko na nu ijanga Kono nyua mati lo jira Bien, unua wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba amere pe anuo Kalo yira dongwe chukoba Aman uon di antia kumu Kuntia paru dia kere chia nino Alo ya do lanyo Odogo tabiri cheke wabe di tong ere chie Kobi Uon di angdogo cheke wa Ni rana ene no loni balle korini onu amaro Kom tuana paula duongi eno kuaru Wao chunye kuna nuidi ane onu ane kodeye eno kuya puanyo Tia kumudu ke tanchi eba Ken loja lanya gireo Beri cheki wuninga Wandi angdoko cheki wa Ni rana ene no loni balle korini onu amaro Kontwana paula dungi eno kwaru Uwa uchunye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuya ponyo Kobe chele weye Aman Ulu beri moni ya kunicho Kobe chele Chele Jawa ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: Piyum yekere wer kwaru
2: Bibi marme pacho
1: Iti yunyo o radio Piyum yekere wer kwaro
2: Bibi marme pacho
1: Iti yunyo o radio Iti yunyo o radio

0: lo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri pere mire to ngama ngia yini ka mo ti ngi gara mara lo nga mi ka do wa ngama a wi di je ka yo
1: ore ni
0: Bella way, I'm gonna be a good man.

0: bang rani yetu po yuni ngolo kubdang tie yunge account
1: ET Winyo or radio.
2: Hey yo Joe Emro yun mara ngayo che angirang ngayo ko.